0: pimonu rima torotai.
1: Kene se peneta i iravatai. I moa kanana, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tatou te atua, e aro amai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.
2: Yo ne pene toru i rawa tai ki oru maano. I ara o pai te atua, i tō te anei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mukupuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Konei te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
5: Muni toi tā, kaki awa dei.
6: Eh, te iwi a koe, karukene te rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena te rā ngang.

i tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nū, ko ki airani.

0: pimonu rima torotai.
1: Kene se pene tai ira watai. I moa kanana, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, tamaiti aranei, ki ora au, iakoi, āmeni.
2: Yo ne pene tori i rawatai ki oru maano. I ara o pai te atua, i tō te arnei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Kone te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
5: Muni toi tā, ka ki awa te.
6: Eh, te iwi a koe, kalkene te rāngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a kuru kena te rāngang.

ko ta ta to ki te openga o te tu anga program ki ko to te o mitua te tamariki e te o taeke ma te ko putanga ta ki vai te aroa o te tu ki ro to pu ia ta to ka to to mi te ni e te o atu te tuato e arave ko o wei ta to aka rongo mai ati e pe to ki mua ki ora

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manana mare ho eki pa malo le tonga topeko flipo motulala mo ngo ngo ato site ko ni valo septema wa fe wa no. Kota u fili fale ale a fogeni inu silani pe ku kamata ke asima e nga i kavenga nga u mo fofonga ka u kantiteti e nga feitu ke ke le pa ani ku asima e na opera start now. Fai national ku asfoki mo na nga hi fomana tu ko ya he ka ite ya hatu ku hau. Fai green ki ono mapure iko ya to tongi koloa fra aho. Pe mo e New Zealand first ai ma fai ko ya ai to ta sit seni o New Zealand. Ko ta nga i me ko ku kai to le re e palofesa me university Aokalani Sir Colin Tukuitonga. Ko fotu o ku fai he fai act ke ta mate i e fo nga hu ko ki university Aokalani i a polo kalama ma ke he na fotu tu ma e fa na un mauri mo pasifiki ko hi ke na hoko ai ko ka to ta ka nesi mo ka ma ta ta i e ta fa ki o mu i le re. Ko to ko ki ko fai e takia o act o ku kai ke fea to kua ai fo nga ia ko ni ai maypes ka okutau ilo i he ngahi polokalama ko e ni na ne toko ni i ai toko lahi o e whanau mauri mo Pasifiki o nau hoko ai ko e kau ngā au e toke tā, nēsi mo e ngahi malai ke ke he whakawhaito oku ilo e he toko lahi e polokalama ni pe na ne toko ni i mo e whanau ia o nau hoko ai ko e kau matatao he malai o e mo uirerei ka ne tae o ua e toko ni a ko e ni pe he he ikai toko lahi e tau kau ngā au e i he malai ko ia i he whataha ko ia e kau taki o e ngahi funua e Pasifiki o whakahoko i Palau. Ko nau fotu tu uai ke nau lea o whakawhepaki ai ahi mahafu ko ia na whakahoko e si aina i he Pasifiki. Ko e kotoa ngā he whonua ko imo e Pasifiki, tuko ke he pē e whonua e taha. Na nau whamooni mo whakaha ai nau tae fie maari ki he ahi ahi mahafu ko ia na whai e si aina i he tahi Pasifiki. Na pē foki e takia o Palau, Tung Gel Whips, pē koe sea pē fokia o e whataha forum ko ini. Na ere sisita kotoa a kautaki ko ia o e Pasifiki ki aina hoha'a ki he ahi mahafu asi aina na e whai isi ulai. Ko e ui me he kautaki ko ia o e Pasifiki ki ngā hei. Pureanga o mamani ke nau mui mui mua i he whahinu hinu wha mamani lahi ko e kua toku atu pia ki nau tuku mai hawha tokanga hoa e ua wha pe lahi angi. Ko whanua pe taha na e kai ki wha mo oni a Nauru kua whoki a Nusila o to o a e fohe tataki ko ia o e whataha Pacific Forum. Ko te watu whoki a e whataha honohoko e whakahoko ia i Nusila ni he tau kahau pe nai pehe he pare mea ko ia Nusila sila ni Christopher Luxon. O kumahu inga ki New Zealand ngai fotutu ngai mea kou kumahu inga ki ngai fonua e Pasifiki. Kua ne foki mai i hiri a ne kawatu ki whataha ko ia i Palau. Penane pehe o kumahu inga ai talanoa ko ia kautaki o e Pasifiki. Whekawaki mo ngai mea ko ia o ne pole i a e naunga au e whataha. O kumahi no pe foki ka ke loto taha e kautaki he taimi kotoa pe ka kumahu inga ai talanoa mo e laka ki mua. Kua fotu he whaha i Green ia maketi whakapure anga. Ko e taha enio ngai whaunga koe i he nau fotu, ke motuhi aki e whao ao e ngai supermarketi he lolo tongani ki he kakai o Nusilani. Ko e whakakaukau, o kuha ia ki he fotu ulao koe ia ki he mea kai koe o kulawa o whakatau. Ko fotu koe ni o kwe unga moe paanga e ono piliona i he tau e wha. Pea e kei kawa toi pe ki ai pea moe lunch koe a e wha na ua ko he aho katoa pe. Ko e fotu foki o e kiwi maat kene le wai ai to tongi o e mea toko ni ai o kufo mai i he whea uauhi i he whakatau aki koloa. Ka i kai ke pule i mo le wai pe ia e ha taha pe ua o e ngahi pisinisi o hangi koe au hoko inu silani. Na e pehe e kaunga taki koe ia e wha i Green, a Chloe Sawbrick. Ko ngā he purea ngā eni e fiha, mo e ikai pe ke nau whai ha mea ke mapure ia ki e totongi o e mea kai. Penane pehe, kono solo wa, ko a supermarket o kupure i e Nusila, ma ai ka kai o Nusilani. Me he whare maha ki koe ia e Gisborne, i e fuo taimi momoko koe ni, o ku asi mai ai, ai whaka ofa koe ia ai waa emergency o e whare maha ki, i e fuo toko lahi o ki nau tolu koe o ku ki watu ke whakaonga i ai se vesi koe ni. Nei pehe e ha nesi fafofonga o e kaunga aue. Ko e nerea pe ana ia ko fafofonga. Ka kua wa o e kaunga aue ia ki hela ia mo e kai ki toi lava o whakakakato tau te fito i e teimi ko e ni. Ai toko lahi, ai mpuke, pe toko si i ai kaunga aue. I e tau kosi o pehena e more ai kau nesi ai toko honful pe o kui kai ma o hana o fetongi. Me o tu Solomone, ko e vote of no confidence ko ia na e whakamana manai ai taki ai pale mea Solomone. Ko mahino mai e nia ku e kai ki toi hoko. I kai ko ia pe, ka kukolosi foki pe mo e takia o e whahai whaanga, Trevor Manimahanga, o kau ki e whahai ko e apureanga a Matthew Wale. I kai ko ia pe, ka nei kolosi foki pe mo e whafonga ia e taha, me he whai anga whiri o Gao Bugotu, o whapapau i ai, a ene poupou i eia a e pare mia mono pureanga, ko hi ke tolonga e whonua, pe tūma, pe aola foki mo e ngā aue o kunau whai. Ko pureanga e ahoni, toko wahiva a ki nao tolu koe i e whaha i e pureanga, pe toko wataha i e whaha i whakaanga. Whaasi pe me si poti, na e lawea foki kaptenia ai All Blacks, a di savea i e whaasinga wike pe a pe koe pe foki na ne tata o tu oua, o maua i e kai koe o All Blacki. Neongo na ia i e loto o e whaiako i he ulungia koe ai All Blacki ka ugne tui, kua mau ai whautouta rerei ke lawa ke nao hua toaki ki he tau wha osiko ia e whakahoko i Baltimore i Amerika. O kutui e kau whamatala a kapul wha maman lahi ia, na e kunai ai ngungu koe e Springboks mo honau paua ai ve e wawe koe ai All Blacki. O kwa ke kau mamata na i he malae sou e to o sio tonu i he wa inga koe ni ki he toko hiwa mano. Nga tanga pia o kukumai magtatole a koni fatanga pia ke mumau hao lerei kwa o flipa modulalo tu au fa.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.